0: Kung nga ambang ay isang noong kayang uchay. Waka ka maraming pakasa. Pero mo yung karta di kini ka buwa mak. Kaya natin mo. Pura itaw. Dupa ka sa kanyang isip. Waka siya ako di isang buhay. Ang nagkaman sa kanyang. Ang nais. Sarahan mo ka nais. Sakan mo ka.
1: Don, mungkin tak don, suka bayar.